0: assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wadda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke da nasaba da sauyin yanayi kuma zai bada hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Nigeria mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin daukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su. Allah madaukakin sarki ya halarci wannan duniya tamu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara. Saboda daukar matakai kan yadda yanayin kan zo, gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a kasar domin daukar matakan da suka dace. Alal misali, hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan kasar, yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan kasar. Sai dai har yanzu akwai mutanen da basu dauki wannan hukuma da muhimmanci ba, inda sukan ce Allah kadai ya san abin da zai faru a nan gaba. Malam Noel Nuru Masa, babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke daukar irin wannan hasashe.
1: Hasashen yanayi wani bangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkan aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar dumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. Kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da aka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba zai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa, su gaya wa manoma akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A lokuta da dama watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Ƙwararru sun bayyana cewa ɗaukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matuƙar mahimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara ƙarƙashin jagorancin kwamfuta.
2: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yiwuwar 'yan fashi ko kuma akwai ƙusoshi a gabanka da haka, shi ne ka kauce ma wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kauce wa wato fadawa cikin haɗarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanenmu wani ma in ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ya ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu, amma kuma shi Allah da kansa ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai buƙatar mutane a rika faɗakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an ji an yi ruwan kaga sai ka amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyu.
3: Yau duk shekara hukumomi musamman kamar hukumar harsashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi harsashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan harsashe yake wa jama'ar ƙasa?
2: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yiwuwar 'yan fashi ko kuma akwai ƙusoshi a gabanka da haka, shi ne ka kauce ma wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kauce wa wato fadawa cikin haɗarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanenmu wani ma in ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ya ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai buƙatar mutane a rika faɗakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an ji an yi ruwan kaga sai ka amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyu ce.
4: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da hasashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa matsalar ɗumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar, don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. Sound, malamin gona 2. Matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar ta NIMET ciki har da ambaliyar ruwa fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'a da abin ya shafa ta fannoni da dama alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan Farfesa Dalhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa dake garin Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
5: To a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaka da harka ta noma. Kuma harkar noma da ake ruwan sama shi yake bada mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da noma. To kuma wannan ka'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun dan adam yana hannun Allah subhanahu wataala. Iyakaci dai abin da mutane suke yi shine su sukan yi kokarin su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a. To mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine wani lokaci hatta gwamnatin ta kan yi gine akwai kiransa assessment shine a duba yanayi shin ba hau kan hanyar gudanar ruwa ba shin ba hau kan wani tsauni wanda wata musiba za ta yi tasowa ba to idan mutane suka ji suka dauka to za ka cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwari saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ma baki daya to idan mutane suka ji haka kaga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza ka ba shi aiki guda biyu ne na farko ya samu da zai zauna din sannan kuma yanda zai tashi din to kaga tattalin arzikin sa zai dan tabu watakila ya bar abu ne na abinci ya kuma zo an saka shi wajen guri da zai zauna sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani bangare na ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan misali hanya ce akwai gada sai ta kare to kuma akan tafi kasuwanci da gari kaza zuwa gari kaza to idan gada ta kare kaga babu dama a samu tafiya kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba to yanzu kaga kayan zai tsada saboda wanda suke da kadan daga cikin su za su tsawwala cikin harkar kudin da za su samu su sayar da shi to wannan tsaiko din kuma kaga lokacin da aka ce maka misali idan gada ta kare sai an je aiko a gwamnatance ko a daidaiku sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi to kudin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa ya kamata a ce akwai plan akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya cinye guri har aka ga ya shiga gari to a yi kokari a ɗauke shi ƙasashen da suka ci gaba muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe cikin fashewar nan ka ba ta awa 24 za ka ga an zo an like ta idan aka ce kwari ne ya ba da alamar cewa zai zo zai yanki to za ka cewa an zo an tare shi tun da wuri amma mu duk da cewa Bature ya ce wai stitch in time safe 9 shi ne kar ka zo kana fargar jaji daga kafi ya fi magani daga an ga abu zai zama matsala a yi kokari a dinke shi ko da al'umma ce suna zaune a ce a daga su daga gurin da ake ganin a ce akwai barazana sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje ya ci gonaki ya zo ya ci rayukan mutane to nan ne za a fara kawo musu ɗaya ɗauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa to kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko ɗauki ya kamata a yi kasance idan aka yi hasashe Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi ba ku sani ba.
4: Muhallinka rayuwarka.
0: A halin da ake ciki, ƙananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske. Saboda ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sun sha ganin hasashen yana tabbata. Malam Zubairu Muhammad Burga, ƙaramin manomi ne, kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido.
1: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona. Musamman a wannan zamani da muke fuskantar dumamar yanayi to matukar aka samu illa a wayannan guda biyu ko na kasu a cikin wayannan abu guda biyu musamman zafi ko sanyi wato temperature da kuma ruwan sama to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya kore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da ka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanan ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma, akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
6: Hallinka, rayuwarka.
4: To ko me masana yanayi ke cewa a game da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a, musamman manoma? Injiniya El Nafati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
7: Da hasashe abinda muke nufi shi prediction ne, kamar modeling ake yinsa. An yi hasashen abinda zai faru, faruwan da yayi ya faru, da yayi ba ya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya akai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda sakon yake isarwa al'umma, da aka fahimci cewa sako ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka fahimta ka dubarin da fara gamman ta bada nata hasashe, aka yi taro, aka tara duk wani a ce stakeholder, wato duk wani mai ruwa da suke, aka zo aka taro, aka yi bayani, aka fidda takarda, to fa daga ranar tare shirin sa ya kare, ba ka kara jin labarin sa. Da kuma idan ka zo ka dauki dukkan jihohin Najeriya, daga ran da aka ce su ma sun zo sun yi nasu taro, an tara duk mai ruwa da tsaki a kai, an yi bayani, aka dan fada su dai a labaru, to ba ka kara jin labari. Dama kana hukumai kamar su ba a ba maganar su ga baki da ba information ma baya zuwa. To abin da ake magana shine, idan ka dauki yawan kasa da kuma yawan al'umma su da miliyan 200, ta yaya sakon yake zuwa musu? Sai ka ga cewa sama da kashi 90 na al'umma ba su ma san me ake nufi ba, kuma sakon ma baya zuwa musu, kuma ko an fadan ma a labaru su ba ganewa za su yi ba. So da ka ga cewa taro ne wanda ake yi na gwamnati, kuma na mai yawa, akwai masu ƙarana, masu hannu da tsaki sun zo an tattara su, an ba da bayanai. To amma su bisa ga al'umma su fahimci ma me ake nufi, me zai faru, me ake tsammanin zai faru. In ka dauka mu a cikin mutum 100 da wuya ka samu mutum 5 sun sani, ƙauyukanmu ba su sani ba, ƙananan hukumomin mu babu wani information da yake sadarwa da yake zuwa musu. So za ka ga cewa akwai gibi tsakanin al'umma da gwamnati da hukumomi. Ni tumi gaskiyar maganar wannan hasashen da ake yi baya wani tasiri ga al'umma, tunda jama'a ma ba su sai sun sani ba kafin su dauki matakin da za su yi, tunda wani abu ne wanda mutum shi dauki mataki wa kansa, to bai ma sani ba. So da haka duk abin da suka yi ana yin sa ne kawai dai a gwamnatance, a hukumance, ba amma bisa ga al'umma gaskiya akwai rauni sosai. Ina ga ya kamata a ce gwamnati a yi gyara a irin wannan aikin, me ya kamata a yi insha Allah.
4: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman
0: Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haduwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku, Nasiru Sani, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: To da fatan an faidantu da wannan shirin na mahallin ka rayuwar ka, bari mu shakata da wannan.
9: Excuse young lady, let me tell you something.
10: Why shouting?
9: Hello, I'm talking to you.
10: What?
9: Okay, no problem. No, just keep going, it's okay.
10: Wait now.

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka haɗa da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wadda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke da nasaba da sauyin yanayi, kuma zai ba da hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Nigeria mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin ɗaukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su. Allah Maɗaukakin Sarki ya halarci wannan duniya tamu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara. Saboda ɗaukar matakai kan yadda yanayin kan zo, gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a ƙasar domin ɗaukar matakan da suka dace. Alal misali, hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan ƙasar, yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan ƙasar. Sai dai har yanzu akwai mutanen da basu ɗauki wannan hukuma da muhimmanci ba, inda sukan ce Allah kaɗai ya san abin da zai faru a nan gaba. Malam Noel Nurun Masa, babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke ɗaukar irin wannan hasashe.
1: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi su hasaso su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. Kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Ɓangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na ƙasa baki ɗaya, da aka samu kowace jiha takan yi ƙoƙari ta tsuntsunto abin da ya shafi ɓangaren jihanta da ƙananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke rainan iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukansa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riga zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba zai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayi halin a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa, su gaya wa manoma akan dace, ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A lokuta da dama watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Kwararru sun bayyana cewa daukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matukar muhimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara karkashin jagorancin kwamfuta.
2: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai war 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka raka shi ne ka kauce ma wannan abu. To wannan harsashi ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu, amma kuma shi Allah da kansa ya ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an ji an yi ruwan kaga sai ka amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo.
3: Yau duk shekara hukumomi musamman kamar hukumar hasashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi hasashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan hasashe yake wa jama'ar ƙasa?
2: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yiwuwar 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka raka shi ne ka kauce ma wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an ji an yi ruwan kaga sai ka amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo wuce.
4: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da hasashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarihin Najeriya, ya bayyana cewa matsalar dumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar, don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. Sound, Malamin Gona 2. Matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar ta NIMET ciki har da ambaliyar ruwa, fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli. Irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'a da abin ya shafa ta fannoni da dama, alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan. Farfesa Dalhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani.
5: To a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaƙa da harka ta noma, kuma harkar noma da ake ruwan sama shi yake ba da mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da noma. To kuma wannan ka'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun dan adam, yana hannun Allah subhanahu wataala. Iyakaci dai abin da mutane suke yi shi ne su sukan yi kokarin su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a. To mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine, wani lokaci hatta gwamnatin takan yi gine, akwai kiransa assessment, shi ne a duba yanayi, shin ba a hau kan hanyar gudanar ruwa ba, shin ba a hau kan wani tsauni wanda wata musiba za ta yi tasowa ba. To idan mutane suka ji suka ɗauka, to za ka ga cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan, an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwali, saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ma baki daya. To idan mutane suka ji haka, kaga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza, ka bashi aiki guda biyu ne. Na farko ya samu yadda zai zauna ɗinsa, na kuma yadda zai tashi ɗin. To kaga tattalin arzikinsa zai ɗan tabu, watakila ya bar abu ne na abinci, ya kuma yanzu an saka shi wajen guri da zai zauna. Sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani bangare na ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan, misali hanya ce akwai gada sai ta kare, to kuma akan tafi kasuwanci da gari kaza zuwa gari kaza, to idan gada ta kare kaga babu dama a samu tafiya, kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba, to yanzu kaga kayan zai tsada, saboda wanda suke da kadan daga cikin su za su tsawwala cikin harkar kudin da za su samu sai da shi. To wannan tsaiko din kuma kaga lokacin da aka ce maka misali idan gada ta kare, sai an je ai ko a gwamnatance ko a daidaiku, sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi. To kudin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu, yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi. Sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa, ya kamata a ce akwai plan, akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya cinye guri har aka ga ya shiga gari, to a yi ƙoƙari a ɗinke shi. Ƙasashen da suka ci gaba muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe, cikin fashewar nan ka bata awa 24 za ka ga an zo an like ta. Idan aka ce kwari ne ya bada alamar cewa zai zo zai yanki, to za ka cewa an zo an tare shi tun da wuri. Amma mu duk da cewa Bature ya ce a stitch in time saves 9, shi ne kar ka zo kana fargar jaji daga kafi yafi magani, daga an ga abu zai zama matsala a yi kokari a dinke shi. Ko da al'umma ce suna zaune a ce a daga su daga gurin da ake ganin a ce akwai barazana, sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje, ya ci gonaki, ya zo ya ci rayukan mutane, to nan ne za a fara kawo musu ɗaya ɗauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa. To kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko ɗauki, ya kamata a yi kasance idan aka yi hasashe, Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi in ba ku sani ba.
4: Muhallinka, rayuwarka.
0: A halin da ake ciki, ƙananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske, saboda ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sun sha ganin hasashen yana tabbata. Malam Zubairu Muhammad Burga ƙaramin manomi ne, kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido.
1: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko na kasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da ka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanan ta kuma sanar da manoma don su shirya mu wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukansa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riga zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga karancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo kwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu dan manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya mu fari ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma, akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
6: Hallinka, rayuwarka.
4: To ko me masana yanayi ke cewa a game da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a, musamman manoma? Injiniya Elna Fati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
7: Da hasashe abinda muke nufi shi prediction ne, kamar modeling ake yin sa. An yi hasashen abinda da ya faru, faruwan da yayi ya faru, da yayi ba ya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya a kai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda sakon yake isarwa al'umma, da ka fahimci cewa sako ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka fahimta ka duba da karar gamman ta bada nata hasashe, aka yi taro, aka tara duk wani a ce stakeholder, wato duk wani mai ruwa da take, aka zo aka taro, aka yi bayani, aka fidda takarda, to fa daga ranar tarin shirin sai ya kare, ba ka kara jin labarin sa. Da kuma idan ka zo ka dauki dukkan jihohin Najeriya, daga ran da aka ce su ma sun zo sun yi nasu taro, an tara duk mai ruwa da tsaki a kai, an yi bayani, aka dan fada su dai a labaru, to ba ka kara jin labari. Dama kanin hukumai kamar su ba a ba magana su gabaki daya, ba information ma baya zuwa. To abinda ake magana shine, idan ka dauki yawan kasar da kuma yawan al'umma su da miliyan 200, ta yaya sakon yake zuwa musu? Sai ka ga cewa sama da kashi 90 na al'umma ba su ma san me ake nufi ba, kuma sakon ma baya zuwa musu, kuma ko an faɗan ma a labaru su ba ganewa za su yi ba. So da ka ga cewa taro ne wanda ake yi na gwamnati, kuma na mai yawa ko masu ƙana ba, masu hannu da tsaki sun zo an tattara su an ba da bayanai. To amma su bisa ga al'umma su fahimci ma me ake nufi, me zai faru, me ake tsammanin zai faru. In ka dauki mutum a cikin mutum 100 da yau ya ka samu mutum 5 sun sani, ƙauyukan mu ba su sani ba, ƙananan hukumomin mu babu wani information da yake sadarwa da yake zuwa musu. So da ka ga cewa akwai gibi tsakanin al'umma da gwamnati da hukumomi. Ni tumi gaskiyar maganar wannan hasashen da ake yi baya wani tasiri ga al'umma, tunda jama'a ma ba su sai sun sani ba kafin su dauki matakin da za su yi, tunda wani abu ne wanda mutum shi dauki mataki wa kansa, to bai ma sani ba. So da ka duk abin da suka yi ana yin sa ne kawai dai a gwamnatance, a hukumance, ba amma bisa ga al'umma gaskiya akwai rauni sosai. Ina ga ya kamata a ce gwamnati a yi gyara irin wannan aikin, me ya kamata a yi insha Allah.
4: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu,
0: da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haduwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: To da fatan an fa'idantu da wannan shirin na mahallinka rayuwarka, bari mu shakata da wannan.

0: Sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa gami da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wadda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke da nasaba da sauyin yanayi kuma zai bada hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Najeriya mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin ɗaukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su. Allah madaukakin sarki ya halarci wannan duniya tamu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara. Saboda ɗaukar matakai kan yadda yanayin kan zo, gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a ƙasar domin ɗaukar matakan da suka dace. Alal misali, hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan ƙasar, yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan ƙasar. Sai dai har yanzu akwai mutanen da basu ɗauki wannan hukuma da muhimmanci ba, inda sukan ce Allah kadai ya san abin da zai faru a nan gaba. Malam Noel Nuru Masa, babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke ɗaukar irin wannan hasashe.
1: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko na kasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa, kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Ɓangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na ƙasa baki ɗaya, da aka samu kowata jiha takan yi ƙoƙari ta tsuntsunto abin da ya shafi ɓangaren jihanta da ƙananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke rainon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas ba ne, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shi ne Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To don haka manoma idan an ba da wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riƙa ɗaukansa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba zai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayi halin a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100 bisa 100 ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A lokuta da dama watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Kwararru sun bayyana cewa daukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matukar muhimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara karkashin jagorancin kwamfuta.
2: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai war 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashi ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi kace akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu, amma kuma shi Allah da kansa ya ce fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an ji an yi ruwan kaga sai ka yi amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyu.
3: Yau duk shekara hukumomi musamman kamar hukumar hasashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi hasashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan hasashe yake wa jama'ar ƙasa?
2: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yiwuwar 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka zaka shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi kace akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma sa harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma sa harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an ji an yi ruwan kaga sai ka yi amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyu ce.
4: Hallinka rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da hasashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarayyar Najeriya, ya bayyana cewa matsalar dumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar, don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. Sound, Malamin Gona 2. Matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar ta NIMET ciki har da ambaliyar ruwa, fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli. Irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'a da abin ya shafa ta fannoni da dama, alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan. Farfesa Dalhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani.
5: To a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaƙa da harka ta noma, kuma harkar noma da ake ruwan sama shi yake ba da mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da noma. To kuma wannan ka'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun dan adam, yana hannun Allah subhanahu wa ta'ala. Iyakaci dai abin da mutane suke yi shine su sukan yi kokarin su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a. To mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine, wani lokaci hatta gwamnatin takan yi gine, akwai kiransa assessment, shine a duba yanayi, shin ba haukan hanyar gudanar ruwa ba, shin ba haukan wani tsauni wanda wani wata musiba za ta yi tasowa ba. To idan mutane suka ji suka dauka, to za ka ga cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan, an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwali, saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ma baki daya. To idan mutane suka ji haka, kaga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza, ka ba shi aiki guda biyu ne. Na farko ya samu yadda zai zauna ɗinsa, na kuma yadda zai tashi ɗin. To kaga tattalin arzikin sa zai ɗan tabu, watakila ya bar abu ne na abinci, ya kuma yanzu an saka shi wajen guri da zai zauna. Sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani bangare na ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan, misali hanya ce akwai gada sai ta kare, to kuma akan tafi kasuwanci da gari kaza zuwa gari kaza, to idan gada ta kare kaga babu dama a samu tafiya, kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba, to yanzu kaga kayan zai tsada, saboda wanda suke da kadan daga cikin su za su tsawwala cikin harkar kudin da za su samu su sai da shi. To wannan tsaiko din kuma kaga lokacin da aka ce maka misali idan gada ta kare, sai an je ai ko a gwamnatance ko a daidaiku, sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi. To kudin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu, yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi. Sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa, ya kamata a ce akwai plan, akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya cinye guri har aka ga ya shiga gari, to a yi kokari a ɗauke shi. Ƙasashen da suka ci gaba muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe, cikin fashewar nan ka bata awa 24 za ka an zo an like ta. Idan aka ce kwari ne ya bada alamar cewa zai zo zai yanki, to za ka cewa an zo an tare shi tun da wuri. Amma mu duk da cewa Bature ya ce wai a stitch in time saves nine, shi ne kar ka zo kana fargar jaji daga kafi yafi magani, daga an ga abu zai zama matsala a yi kokari a dinke shi. Ko da al'umma ce suna zaune a ce a daga su daga gurin da ake ganin a ce akwai barazana, sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje, ya ci gonaki, ya zo ya ci rayukan mutane, to nan ne za a fara kawo musu da ɗauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa. To kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko ɗauki, ya kamata a yi kasance idan aka yi hasashe, Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi in ba ku sani ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A halin da ake ciki, ƙananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske, saboda ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sun yi sha ganin hasashen yana tabbata. Malam Zubairu Muhammad Burga ƙaramin manomi ne, kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido.
1: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar ɗumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko na kasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi, su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi, da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da ka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanan ta kuma sanar da manoma don su shirya mu wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa ya ci mu da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayi halin a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma, akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100-100 ba.
4: Hallinka, rayuwarka.
0: To ko me masana yanayi ke cewa a gaba da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a, musamman manoma? Injiniya El Nafati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
6: Da hasashe abinda muke nufi shi prediction ne, kamar modeling ake yin sa. An yi hasashen abinda da ya faru, faruwan da yayi ya faru, da yayi baya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya a kai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda sakon yake isarwa al'umma, da aka fahimci cewa sako ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka fahimta ka duba da karar gamman ta bada nata hasashe, aka yi taro, aka tara duk wani a ce stakeholder, wato duk wani mai ruwa da suke, aka zo aka taro, aka yi bayani, aka fidda takarda, to fa daga ranar tare shirin sai ya kare, ba ka kara jin labarin sa. Da kuma idan ka zo ka dauki dukkan jihohin Najeriya, daga ran da aka ce su ma sun zo sun yi nasu taro, an tara duk mai ruwa da tsaki a kai, an yi bayani, aka dan fada su dai a labaru, to ba ka kara jin labari. Dama kana hukumai kamar su ba a ba maganar su gabaki daya, ba information ma ba ya zuwa. To abinda yake magana shine, idan ka dauki yawan kasar da kuma yawan al'umma su da miliyan 200, ta yaya sakon yake zuwa musu? Sai ka ga cewa sama da kashi 90 na al'umma ba su ma san me ake nufi ba, kuma sakon ma baya zuwa musu, kuma ko an faɗan ma a labaru su ba ganewa za su yi ba. So da ka ga cewa taro ne wanda ake yi na gwamnati, kuma na mai yawa, ko masu ƙarana, masu hannu da tsaki sun zo an tattara su an ba da bayanai. To amma su bisa ga al'umma su fahimci ma me ake nufi, me zai faru, me ake tsammanin zai faru. In ka dauki mutum a cikin mutum 100 da yawa, ka samu mutum 5 sun sani, ƙauyukan mu ba su sani ba, ƙananan hukumomin mu babu wani information da yake sadarwa da yake zuwa musu. So za ka ga cewa akwai gibi tsakanin al'umma da gwamnati da hukumomi. Ni tumi gaskiyar maganar wannan hasashen da ake yi baya wani tasiri ga al'umma, tunda jama'a ma ba su sai sun sani ba kafin su dauki matakin da za su yi, tunda wani abu ne wanda mutum shi dauki mataki wa kansa, to bai ma sani ba. So da haka duk abin da suka yi ana yin sa ne kawai dai a gwamnatance, a hukumance, amma bisa ga al'umma gaskiya akwai rauni sosai. ina ga ya kamata a ce gwamnati ta yi gyara irin wannan abun me ya kamata a yi insha Allah.
0: Mai sauraro, da wannan muka kawo karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haɗuwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
7: To, da fatan an fa'idantu da wannan shirin na mahallinka rayuwarka, bari mu shakata da wannan.

0: sauraro assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa a cikin shirin muhallinka rayuwarka wanda ke lalubowa game da tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan lamuran da suka shafi muhalli waɗanda suka hada da sauyi ko lumamar yanayi da kuma uwa uba fannin noma da kiwo wanda naku Nasiru Sani zan gabatar. A yau wannan shiri ya leka jihar Bauchi ce wadda ta saba fama da matsaloli irin na ambaliyar ruwa da ke da nasaba da sauyin yanayi kuma zai ba da hankali ne akan tasirin hasashen yanayi da hukumar NIMET ta Najeriya mai kula da lamuran yanayi ta saba yi a duk shekara domin ɗaukar matakan kan da garki saboda kiyaye matsalolin da akan iya cikin karo da su. Allah Maɗaukakin Sarki ya halarci wannan duniya tamu bisa tsari na yanayi da yadda yanayin kan zo a kowace shekara. Saboda ɗaukar matakai kan yadda yanayin kan zo, gwamnatin Najeriya ta kafa hukumar hasashen yanayi wadda kan hararo yanayin da ake hasashen zai kasance a ƙasar domin ɗaukar matakan da suka dace. Alal misali, hasashen yanayi na bana ya nuna fara ruwan sama da wuri fiye da yadda aka saba a wasu sassan ƙasar. Yayin da kuma ake sa ran aukuwar ambaliyar ruwa a wasu sassan ƙasar. Sai dai har yanzu akwai mutanen da basu ɗauki wannan hukuma da muhimmanci ba, inda sukan ce Allah kadai ya san abin da zai faru a nan gaba. Malam Noel Nuru Masa, babban malamin gona kuma jami'i a hukumar bunƙasa aikin noma ta jihar Bauchi, ya yi mana tsokaci kan yadda jama'a musamman manoma ke ɗaukar irin wannan hasashe.
1: Hasashen yanayi wani bangare ne mai mahimmanci a abin da ya shafi harkan aikin gona, musamman a wannan zamani da muke fuskantar dumamar yanayi. To matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu, musamman zafi ko sanyi, wato temperature da kuma ruwan sama, to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya kore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi su hasaso su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa. Kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na ƙasa baki ɗaya, da aka samu kowace jiha takan yi ƙoƙari ta tsuntsunto abin da ya shafi ɓangaren jihanta da ƙananan hukumominta don ta tantance bayanin ta kuma sanar da manoma don su shirya ma wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke rainon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya wa mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum a hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
0: Muhallinka rayuwarka. A lokuta da dama watsi da hasashe da hukumar kan yi a kowace shekara kan jefa mutane da dama cikin hali na hasara mai yawan gaske. Kwararru sun bayyana cewa daukar irin wannan bayanai na ilimi yana da matukar muhimmanci ga mutane da dama, musamman manoma da sauran jama'a. Malam Suleiman mai jama'a masharhanci ne kan harkokin yanayi a Najeriya, kuma a cewarsa hasashen da hukumar kula da harkokin yanayi ta ƙasa kan yi kan biyo bayan bincike da bayanai da hukumar ta tara karkashin jagorancin kwamfuta.
2: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yuwar 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka rakata, shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashi ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Allah shi ya san gaibu, amma kuma shi Allah da kansa ya ce fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an ji an yi ruwan kaga sai ka yi amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo.
3: Yau duk shekara hukumomi musamman kamar hukumar hasashen yanayi ta na ƙasa wato NAMED takan yi hasashe akan yanayin da za a samu a duk shekara. A ganin ka wani irin amfani wannan hasashe yake wa jama'ar ƙasa?
2: Shi irin wannan harsashe dama a asalin tuli-tuli abinda ya kamata ya kasance shi ne wato mutane su faɗaku, kamar kana tafiya ne misali a mota sai a ce maka in ka je can kwanan akwai 'yan fashi. Kaga menene amfanin gaya maka wannan in ka je can kwanan akwai yuwar 'yan fashi ko kuma akwai kusoshi a gaban ka rakata, shine ka kauce mu wannan abu. To wannan harsashe ana yin sa ne saboda mutane su kaucewa wato fadawa cikin hadarurruka. To amma abin bakin ciki gaskiya yawanci mutanen mu wani ma an ka zo ka same shi ka ce akwai harsashen da ai ambaliya sai ya ce maka su ma harsashen Allah ne, ai Allah ne kawai ya san gaibu. Su ma harsashen nan ba suna harsashuwa wani kawai kamar da ake ce harsashe, ba wai fa harsashe ne shashi fadi ba, a'a suna gina harsashen su ne akan ilimi na taurari. Wannan ilimin taurari kuma tun zamanin annabawa akwai shi, kuma malaman addinin musulunci sun amince da shi. To saboda haka gaskiya tasirin wato wannan harsashe akwai bukatar mutane a rika fadakar da su cewa duk lokacin da aka yi harsashen nan fa ba kawai ana muku kaman tatsuniya ne ka ji ka tashi ba, a'a ana maka ne saboda ka shirya kaman ka tashi ne da safe a gida an maka harsashen yau da a iya samun ruwa. Kaga in zaka fita ai zaka fita da rigar ruwanka, in kana da lema zaka dauka, in an ji an yi ruwan kaga sai ka yi amfani da shi, kaga ya maka amfani. In aka yi harsashen cewa da ai ambaliya sai a gyara hanyoyin ruwa, in aka yi harsashen cewa akwai yiwuwar a samu ruwa mai yawan da zai iya wato share gidaje sai a gyaggyara hanyoyin da ruwa zai samu mai biyo wuce.
4: Muhallinka, rayuwarka.
0: Kasancewar wasu manoma ba su yarda da hasashen da hukumar ta NAMED ke yi ba kan al'amuran da suka shafi yanayi. Malam Lawan Nur Masa, babban malamin gona a tarihin Najeriya, ya bayyana cewa matsalar dumamar yanayi kan shafi ingancin hasashen hukumar, don haka ya jawo hankalin waɗanda abin ya shafa kar su ruɗa kansu. Sound, Malamin Gona 2. Matsaloli masu tarin yawa kan biyo bayan hasashen hukumar ta NIMET ciki har da ambaliyar ruwa fari da daukewar ruwa da wuri da kuma tsananin zafin rana da sauran matsalolin muhalli irin waɗannan matsaloli kan shafi tattalin arzikin manoma da sauran jama'a da abin ya shafa ta fannoni da dama alal misali yadda ambaliya kan wanke gonakin manoma ko kuma yadda gidajen jama'a kan rushe a sakamakon matsalar ta ambaliyar ruwan Farfesa Talhat Bala Suleiman, masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa da ke garin Bauchi, ya yi mana ƙarin bayani.
5: To, a ƙasa ta Najeriya galibi akan fi da alaƙa da harka ta noma. Kuma harkar noma da ake ruwan sama shi yake ba da mafi adadin yawan ruwan da ake amfani da shi wajen noma. To, kuma wannan ƙa'ida na kula da yanayin zubar ruwan nan baya hannun dan adam yana hannun Allah subhanahu wataala iyakaci dai abin da mutane suke yi shine su sukan yi kokarin su tabbatar da cewa a gwamnatance an samar da yanayin da zai kawar da ruwan nan daga shiga muhallin jama'a to mutane kuma sau da dama idan aka zo kamar gine-gine wani lokaci hatta gwamnatin takan yi gine akwai kiransa assessment shine a duba yanayi shin ba a hau kan hanyar gudanar ruwa ba shin ba a hau kan wani tsauni wanda wata musiba za ta yi tasowa ba to idan mutane suka ji suka dauka to za ka ga cewa yanzu kamar wanda ake hasashe na wannan banan an ce akwai wasu jihohi da aka ba su shawarin cewa mutane da suke zaune guri kaza su tashi su koma kan tudu maimakon su zauna cikin wannan kwari saboda ruwan idan ya zo yana iya tafiya da gidajen nasu ba baki daya to idan mutane suka ji haka ka ga na farko kace mutum ya kaura daga guri kaza zuwa guri kaza ka ba shi aiki guda biyu ne na farko ya samu inda zai zauna din sannan kuma yadda zai tashi din to kaga tattalin arzikin sa zai dan tabu wataƙila ya bar abu ne na abinci ya kuma yanzu an saka shi wajen gurin da zai zauna sannan idan aka ce maka ruwa ya wanke wani bangare ne ko na gari ko kuma na hanya ko makamantan wannan misali hanya ce akwai gada sai ta kare to kuma aka tafi kasuwanci daga gari kaza zuwa gari kaza to idan gada ta kare kaga babu dama a samu tafiya kuma abin da ake bukata a can ba a same shi ba to yanzu kaga kayan zai tsada saboda wanda suke da kadan daga cikin su za su tsawwala cikin harkar kudin da za su samu sai da shi to wannan tsaiko din kuma kaga lokacin da aka ce maka misali idan gada ta kare sai an je ai ko a gwamnatance ko a daidaiku sai an nemo yadda za a yi a zo a gyara shi to kudin da ya kamata a kai shi a sayi magani a asibiti ko a kai kujeru a makarantu yanzu sai an karkatar da su wajen wannan gyare-gyaren da ake fama da shi sannan shi kansa erosion control galibi yadda ake hana zaizayen ƙasa ya kamata a ce akwai plan akwai tsari wanda kullum ana dubawa a ga tun kafin a ce ya zo ya ci guri har aka ga ya shiga gari to a yi kokari a ɗauke shi ƙasashen da suka ci gaba muna ganin akwai kamfanoni wanda suke bi ko da hanya ce ta fashe cikin fashewar nan ka bata awa 24 za ka ga an zo an like ta idan aka ce kwari ne ya bada alamar cewa zai zo zai yanki to za ka cewa an zo an tare shi tun da wuri amma mu duk da cewa batu ya ce wai a stitch in time saves 9 shi ne kar ka zo kana fargar jaji daga kafi yafi magani daga an ga abu zai zama matsala a yi kokari a dinke shi ko da al'umma ce suna zaune a ce a daga su daga gurin da ake ganin a ce akwai barazana sai a bari har sai an zo ruwan ya ci gidaje ya ci gonaki ya zo ya ci rayukan mutane to nan ne za a fara kawo musu ɗauki a ce hukumar ba da taimakon gaggawa to kafin aka yi ga matsayin kai agaji ko ɗauki ya kamata a yi kasance idan aka yi hasashe Allah ma da kansa ce ku tambayi waɗanda suke da ilimi in ba ku sani ba.
4: Muhallinka rayuwarka.
0: A halin da ake ciki, ƙananan manoma a tarayyar Najeriya sun bayyana cewa suna ɗaukar ayyukan hukumar hasashen yanayin ta ƙasar da muhimmancin gaske. Saboda ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, sun sha ganin hasashen yana tabbata. Malam Zubairu Muhammad Burga, ƙaramin manomi ne, kuma a cewarsa hasashen yana haifar da ɗa mai ido.
1: Hasashen yanayi wani ɓangare ne mai muhimmanci a abin da ya shafi harkar aikin gona. Musamman a wannan zamani da muke fuskantar dumamar yanayi to matuƙar aka samu illa a wayannan guda biyu ko nakasu a cikin wayannan abu guda biyu musamman zafi ko sanyi wato temperature da kuma ruwan sama to amfanin gona yakan shiga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bisa wannan ne ita wannan hukuma ta ake ce mata NIMET duk shekara takan zauna ta yi hasashe bisa ilimin da Allah ya hore musu da kwarewa da kuma kayan aikin da suke yi su hasa so su hararo wani irin yanayin damuna da a fuskanta a damuna mai zuwa kuma menene manoma ya kamata su yi, menene makiyaya ya kamata su yi, menene masu sufuri ya kamata su yi da dai sauransu. Bangaren noma duk shekara idan suka fidda wannan rahotanni na kasa baki daya, da ka samu kowace jiha takan yi kokari ta tsuntsunto abin da ya shafi bangaren jihanta da kananan hukumominta don ta tantance bayanan ta kuma sanar da manoma don su shirya mu wannan yanayi. Har ila yau wannan ilimin da ake samu shi ke taimakawa wajen hukumomi da kamfanonin da suke renon iri su samar da iri wanda ya dace da irin wannan yanayi da ake hasashen da a samu. To abinda muke gaya mutane su gane, hasashe kullum fa ba wai tabbas bane, tabbas tana hannun mai kowa mai komai shine Allah. To amma hasashen nan kuma yana sa mutum hanya ne. To dan haka manoma idan an bada wannan shawarwari na hasashen yanayi, muke kira ga manoma su riga daukan sa da muhimmanci, sannan kuma su dage neman iri a kasuwa, su riƙa zuwa ainihin cibiyoyin da ake samar da iri don su nema su shuka wanda ya dace da wannan irin yanayi. Irin wannan yanayin yakan kawo abubuwa da yawa, baya ga ƙarancin ruwan sama yakan kawo cututtuka, yakan kawo ƙwari, yakan kawo abubuwa da yawa wanda suke illa ga manomi. To amma idan Allah ya sa yake mu da manomi ya kiyaye wannan, zaka je ka sayi iri misali mai yi da wuri, inda damuna takan yi wata biyar wata shida, yanzu damuna takan wuce wata uku ne ba, sannan akan yi fari a tsakiyar damunan wata uku ma, dole ka nemi iri wanda shine yake da juriya ma fari, ko da farin ya zo ba dai masa illa ba. To wannan yasa ake ganin manoma su mai da hankali a wannan. Kuma ala ayyi halin, a iya dan alƙaluman da muke samun bayanai, kashi 80 zuwa 90 cikin 100 na abin da suke hararowa, suke hasasowa su gaya wa manoma, akan dace. Ba zai taɓa yiwuwa a dace 100% ba.
6: Hallinka, rayuwarka.
4: To ko me masana yanayi ke cewa a gaba da tasirin hasashen yanayin a wajen jama'a, musamman manoma? Injiniya Elna Fati shine shugaban hukumar kula da harkokin ruwa da tsaftar muhalli ta jihar Bauchi, yayi mana ƙarin bayani.
7: Da hasashe abinda muke nufi shi prediction ne, kamar modeling ake yin sa. An yi hasashen abinda da ya faru, faruwan da yayi ya faru, da yayi ba ya faru ba. To bisa ga maganar da kai tambaya a kai, idan ka dauki al'umman mu gabaki daya da kuma inda sakon yake isarwa al'umma, da ka fahimci cewa sako ne wanda ba ta dogon zango. Idan ka fahimta ka duba da fara gaman ta bada nata hasashe, aka yi taro, aka tara duk wani a ce stakeholder, wato duk wani mai ruwa da take, aka zo aka taro, aka yi bayani, aka fidda takarda. To fa daga ranar tarin shirin sa ya kare, ba ka kara jin labarin sa. Da kuma idan ka zo ka dauki dukkan jihohin Najeriya, daga ran da aka ce su ma sun zo sun yi nasu taro, an tara duk mai ruwa da tsaki a kai, an yi bayani, aka dan fada su dai a labaru, to ba ka kara jin labari. Dama kanin hukumai kamar su ba ba maganar su gabaki daya, ba information din ma baya zuwa. To abin da ake magana shine, idan ka dauki yawan kasar da kuma yawan al'umma su da miliyan 200, ta yaya sakon yake zuwa musu? Sai ka ga cewa sama da kashi 90 na al'umma ba su ma san me ake nufi ba, kuma sakon ma baya zuwa musu, kuma ko an faɗan ma a labaru su ba ganewa za su yi ba. So da ka ga cewa taro ne wanda ake yi na gwamnati, kuma na mai yawa, akwai masu ƙana, masu hannu da tsaki sun zo an tattara su, an ba da bayanai. To amma su bisa ga al'umma su fahimci ma me ake nufi, me zai faru, me ake tsammanin zai faru. In ka ɗauki mutum a cikin mutum 100 da wuya ka samu mutum 5 sun sani, ƙauyukanmu ba su sani ba, ƙananan hukumominmu babu wani information da yake sadarwa da yake zuwa musu. So za ka ga cewa akwai gibi tsakanin al'umma da gwamnati da hukumomi. Ni tumi gaskiyar maganar wannan hasashen da ake yi baya wani tasiri ga al'umma, tunda jama'a ma ba su sai sun sani ba kafin su ɗauki matakin da za su yi, tunda wani abu ne wanda mutum shi ɗauki mataki wa kansa, to bai ma sani ba. So da haka duk abin da suka yi ana yin sa ne kawai dai a gwamnatance, a hukumance, ban amma bisa ga al'umma gaskiya akwai rauni sosai. Ina ga ya kamata a ce gwamnati a yi gyara a irin wannan abu, kuma ya kamata a yi insha Allah.
4: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu,
0: da sauran abokan aiki da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, da ya ba da cikakkiyar gudunmawansa wajen haduwar wannan shiri. Sai kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya, na kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: To da fatan an fahimtu da wannan shirin na mahallinka rayuwarka, bari mu shakata da wannan.

0: to an gaishe ki Hauwa Kabir. Yanzu kafin mu kai ga masana'antar Nollywood inda ake ci gaba da alhinin mutuwar jarumin fina-finai Olu Jacobs. Bari mu duba yadda mutuwar Hadiza Umar Soja, wadda kanwace ga margayiya jaruma Amina Umar da aka fi sani da Amina Dumba ko kuma Mama Dumba. Jarumar ta rasu ne a ranar Talata bayan fama da gajeriyar rashin lafiya da ta biyo bayan wani mummunan hadari da ya ritsa da ita. Jaruma Hadiza ta rasu ta bar ƴan uwa da yara da dama. Kuma kafin rasuwar tata ta fito cikin manyan fina-finai da suka hadar da Izzar So da dai sauransu. A wata zantawa da Arfai Jim kadan kafin rasuwar ta, jarumar ta ce na kasar da ta samu bayan wancan hadari bata hana ta ci gaba da neman abinci a masana'antar ta Kannywood ba.
1: Ni dai na shiga harkar film saboda ina sha'awa. Aure na yana mutuwa, tace bari in shiga harkar film. Amina Garba Mama Dumba, wanda ake ce mata Hajiya Cika Fushin, ya ta ce tana rasuwa sai na mai gurbin ta.
2: Da na mai ya kai shekara nawa da kika fara harkafin?
1: Gaskiya zai kai shekara wajen 5, yafi 5 zai kai wajen shekara 7 ko 8. Dan ko mutuwan mama ya kai wajen shekara 9. To kin ga zai kai wajen shekara 7 ko 8 da na fara harkar wasan Hausa. Ina shiga kuma na shiga da farin jini. Aka so ni wannan kina ina kaza kaza da yake in na je harkar film. Alinu shine uban gidana, in ya kira ni aiki da producer da costume da makeup sa sai mai da nisa in ya gani zai ce sannisa to harkar industry ba ta kai sabu ma ba a sanni ba sa ake kira na.
2: To zaki yi suna fina-finan da kika yi?
1: Gaskiya sosai ma, kin ga nayi wani hani daga Allah. Na yi bakin alkalami, na yi Izzar Su ina kan aikin mayansu, na yi Hafsa Barauniya, na yi ‘yar mayi, na yi gashi nan dai ba fina-finan da ban yi ba suna da yawa tun lokacin Ibro.
2: To banda waɗannan fina-finan, akwai wani abin da ba za ki taɓa manta da shi ba da ya same ki a madadin wannan fim
1: a harkar fim? Harkar fim har ga Allah ban taɓa samun wata matsala ba. Kin san mu ‘yan fim muna siyasa, mun haɗe da 'yan siyasa. To daga harkar fim ɗin sai na tafi harkar siyasa. Da na tafi ɓangaren siyasa shine na yi hatsari da ni da state woman leader Habiba Garba Yaddalla, gobe ne ma sadakan bakwanta. Tunda wajen mu biyar muka yi hatsarin duk sun rasu, yanzu ni kaɗai na rage gobe za a yi sadakan bakwanta. In kina jin Yaddalla, then sai ni kuma na zo na samu hatsarin nan da muka samu bayan kowa ya riga ya mutu, yanzu ni ma na nakasa. Me na kasan da nake ce miki nayi, kin ga bayana da wuyana, yanzu ko riga zan sa sai na nemi taimakon an saka mu, saboda jijiyar wuyana yayi weak, kafata kuma da bayana da sanda ma nake yawo, kin ga yanzu da sanda nake yawo.
2: To yanzu da kika samu matsalar nakasa, kina fim?
1: Ina yi. Maganan da nake miki yanzu ma ina cikin Izzar Su. Lawan Ahmed zai kira ni, mama kina ina, in ce ga ni a gida, ce dan Allah da ku a daidaita ki zo ki same ni. In je in same shi in gama aiki kuma ya min kyauta ya bani, ya ce je ki sha magani. In ce to godiya nake dan albarka. Ai bisu rabu da ni ba, suna yi na wallahi, muna yi har gobe.
0: To muna fata Allah ya gafarta mata.

0: wato an gaishe ki Hauwa Kabir. Yanzu kafin mu kai ga masana'antar Nollywood inda ake ci gaba da alhinin mutuwar jarumin fina-finai Olu Jacobs. Bari mu duba yadda mutuwar Hadiza Umar Soja, wadda kanwace ga margayiya jaruma Amina Umar da aka fi sani da Amina Dumba ko kuma Mama Dumba. Jarumar ta rasu ne a ranar Talata bayan fama da gajeriyar rashin lafiya da ta biyo bayan wani mummunan hadari da ya rutsa da ita. Jaruma Hadiza ta rasu ta bar ƴan uwa da yara da dama. Kuma kafin rasuwar tata ta fito cikin manyan fina-finai da suka hadar da Izzar So da dai sauransu. A wata zantawa da Arfai Jim kadan kafin rasuwar ta, jarumar ta ce na kasar da ta samu bayan wancan hadari bata hana ta ci gaba da neman abinci a masana'antar ta Kannywood ba.
1: Ni dai na shiga harkar film saboda ina sha'awa. Aure na yana mutuwa, tace bari in shiga harkar film. Amina Garba Mama Dumba, wanda ake ce mata Hajiya Cika Fushin, ya ta ci tana rasuwa sai na mai gurbin ta.
2: Da na mai ya kai shekara nawa kika fara arkafi?
1: Gaskiya zai kai shekara wajen 5, yafi 5, zai kai wajen shekara 7 ko 8, dan ko mutuwan mama ya kai wajen shekara 9, to kinga zai kai wajen shekara 7 ko 8 da na fara harkar wasan Hausa. Ina shiga kuma na shiga da farin jini, aka so ni. Wannan kina ina kaza kaza da yake ina je harkar film. Alinu shine uban gida na, in ya kira ni aiki da producer da costume da makeup sa sai mai da nisa in ya gani zai ce sannisa, to harkar industry ba ta kai sabu ma ba a sanni ba, sa ake kira na.
2: To zaki yi fina-finan da kika yi?
1: Gaskiya sosai ma, kin ga nayi wani hani daga Allah. Nayi bakin alƙalami, nayi Izzar Su ina kan aikin ma yanzu, nayi Hafsa Barauniya, nayi ƴar mayi, nayi gashi nan dai ba fina-finan da ban yi ba suna da yawa tun lokacin Ibro.
2: To banda waɗannan fina-finan, akwai wani abin da ba za ki taɓa manta da shi ba da ya same ki a madadin wannan fim
1: a harkar fim?
2: Ai,
1: harkar fim har ga Allah ban taɓa samun wata matsala ba. Kin san mu ƴan fim muna siyasa, mun haɗe da 'yan siyasa. To daga harkar fim ɗin sai na tafi harkar siyasa. Da na tafi ɓangaren siyasa shine na yi hatsari. Da ni da state woman leader Habiba Garba Yaddalla, gobe ne ma sadakan bakwanta. Inda wajen mu biyar muka yi hatsarin duk sun rasu, yanzu ni kaɗai na rage gobe za a yi sadakan bakwanta. In kina jin Yaddalla, then sai ni kuma na zo na samu hatsari. Hatsarin nan da muka samu bayan kowa ya riga ya mutu, yanzu ni ma na nakasa. Me nakasan da nake ce miki nayi? Kin ga bayana da wuyana, yanzu ko riga zan sa sai na nemi taimakon an saka mu, saboda jijiyar wuyana yayi weak, kafata kuma da bayana da sanda ma nake yawo. Kin ga yanzu da sanda nake yawo.
2: To yanzu da kika samu matsalar nakasa, kina fim?
1: Ina yi. Maganan da nake miki yanzu ma ina cikin Izzar Su. Lawan Ahmed zai kira ni, mama kina ina, in ce gani a gida, ce dan Allah da ko a daidaita ki zo ki same ni. In je in same shi in gama aiki kuma ya min kyauta ya bani, ya ce je ki sha magani. In ce to godiya nake dan albarka. Ai bisu rabu da ni ba, suna yi na wallahi, muna yi har gobe.
0: To muna fata Allah ya gafarta mata.

cikin shirin na wannan mako za ku ji mu tafi da yadda Jaruma Amalu Umar ta zama mutum ta farko da ta kafa tarihin samun makallata sama da miliyan 1 cikin sa'o'i 24 a kafar YouTube bayan sakin film dinta mai suna Love and Faith. Akwai mu tafi da fashin baki game da film din da yafi kowanne janyo cece ku ce a wannan mako a masana'antar ta Kannywood. Muna tafi da tarihin fitaccen jarumin nan na Nollywood ta Najeriya Olu Jacobs wanda ya mutu yana da shekaru 84 a duniya. Waɗannan da ma wasu labaran nan cikin wannan shiri sai a biyo mu.

0: wato madalla film din love and faith na jaruma amalu umar ya kafa tarihi inda film din ke kan hanyar cika miliyan 1,200 na yawan makallata cikin kwanaki biyu yayin da ya cike wannan miliyan 1 ta farko a kasa da sa'o'i 24 wannan film wanda ke bada labari kan wata zazzafar soyayya tsakanin matasa biyu da suka fito daga kabila da kuma addini daban-daban amma a ƙarshe kaddara ta raba su ya zama film na farko a tarihin Kannywood da ya kafa irin wannan tarihi ko da yake jarumar ta yi amfani da jarumin fina-finai na Nollywood wato CDDK ana ganin watakila wannan na cikin sirrin da ya sanya film din ya samu karbuwa a wani faifan bidiyo da ta wallafa a shafin ta na TikTok jarumar cikin matukar shauki ta gode wa masoyanta da dukkanin jaruman da suka taka rawa a cikin wannan film sakamakon nasarar da shirin nata ya samu yayin zantawar ta da sashen Hausa na Arafai jarumar ta ce
1: gaskiya dai kalubale wajen hada jaruman film da love and faith bazan ci na samu ba saboda kinga kamar shi Adino dama mutun ne wanda indai zaka zo da abu zai support din ka 100% sai dai in abu ne wanda bai ba amma indai abu ne mutun da ya dauki miyaran sa yana iya kokarin sa ganin yayi support din mu sannan shi kanshi CDDK bayan ya karanta labarin ya so labarin sosai fiye da mu yadda ma muka so labarin dan duka a cikin waɗanda suke cikin film din nan zan iya ce miki yafi kowa san labarin yana san labarin sosai to bai ba mu wahala ba gaskiya kusan saboda lokacin da muka daga film din ma saboda lokacin da ya kamata mu yi mun dan samu dan matsaloli sai da muka daga film din to shi yar kadamun mu ma yar ka kiran mu ina ji ma yaushe ne za a yi film din saboda yana san labarin film din so gaskiya ba wani kalubale da na sha wajen hada kan jarumai ko kuma wajen aikin da su gaskiya kowa ya bada abin da zai iya bada 100% an yi aiki cikin kwanciyar hankali da kuma nutsuwa

0: wato an gaishe ki Hauwa Kabir. Yanzu kafin mu kai ga masana'antar Nollywood inda ake ci gaba da alhinin mutuwar jarumin fina-finai Olu Jacobs. Bari mu duba yadda mutuwar Hadiza Umar Soja, wadda kanwace ga margayiya jaruma Amina Umar da aka fi sani da Amina Dumba ko kuma Mama Dumba. Jarumar ta rasu ne a ranar Talata bayan fama da gajeriyar rashin lafiya da ta biyo bayan wani mummunan hadari da ya rutsa da ita. Jaruma Hadiza ta rasu ta bar ƴan uwa da yara da dama. Kuma kafin rasuwar tata ta fito cikin manyan fina-finai da suka hadar da Izzar So da dai sauransu. A wata zantawa da Arfai Jim kadan kafin rasuwar ta, jarumar ta ce na kasar da ta samu bayan wancan hadari bata hana ta ci gaba da neman abinci a masana'antar ta Kannywood ba.
1: Ni dai na shiga harkar film saboda ina sha'awa. Aure na yana mutuwa, tace bari in shiga harkar film. Amina Garba Mama Dumba, wanda ake ce mata Hajiya Cika Fushin, ya ta ci tana rasuwa sai na mai gurbin ta.
2: Da na mai ya kai shekara nawa da kika fara harkafi?
1: Gaskiya zai kai shekara wajen 5, yafi 5, zai kai wajen shekara 7 ko 8. Dan ko mutuwan mama ya kai wajen shekara 9. To kin ga zai kai wajen shekara 7 ko 8 da na fara harkar wasan Hausa. Ina shiga kuma na shiga da farin jini. Aka so ni wannan kina ina kaza kaza da yake in naje harkar film. Alinu shine ubangida na, in ya kira ni aiki da producer da costume da makeup sa sai mai da nisa in ya gani zai ce sannisa to harkar industry ba ta kai sabu ma ba a sanni ba sa ake kira na.
2: To zaki yi sanin fina-finan da kika yi?
1: Gaskiya sosai ma, kin ga nayi wani hani daga Allah. Nayi bakin alƙalami, nayi Izzar Su ina kan aikin ma yanzu, nayi Hafsa Barauniya, nayi ƴar mayi, nayi gashi nan dai ba fina-finan da ban yi ba suna da yawa tun lokacin Ibro.
2: To banda waɗannan fina-finan, akwai wani abin da ba za ki taɓa manta da shi ba da ya same ki a madadin wannan fim
1: a harkar fim?
2: Ai,
1: harkar fim har ga Allah ban taɓa samun wata matsala ba. Kin san mu ƴan fim muna siyasa, mun haɗe da 'yan siyasa. To daga harkar fim ɗin sai na tafi harkar siyasa. Da na tafi ɓangaren siyasa shine na yi hatsari da ni da state woman leader Habiba Garba Yaddalla, gobe ne ma sadakan bakwanta. Inda wajen mu biyar muka yi hatsarin duk sun rasu, yanzu ni kaɗai na rage gobe za a yi sadakan bakwanta. In kina jin Yaddalla, then sai ni kuma na zo na samu hatsarin nan da muka samu. Bayan kowa ya riga ya mutu, yanzu ni ma na nakasa. Me na kasan da nake ce miki nayi? Kin ga bayana da wuyana, yanzu ko riga zan sa sai na nemi taimakon an saka mu, saboda jijiyar wuyana yayi weak, kafata kuma da bayana da sanda ma nake yawo. Kin ga yanzu da sanda nake yawo.
2: To yanzu da kika samu matsalar nakasa, kina fim?
1: Ina yi. Maganan da nake miki yanzu ma ina cikin Izzar Su. Lawan Ahmed zai kira ni, mama kina ina, in ce gani a gida, ce dan Allah dauko a daidaita ki zo ki same ni. In je in same shi in gama aiki kuma ya min kyauta ya bani, ya ce je ki sha magani. In ce to godiya nake dan albarka. Ai bisu rabu da ni ba, suna yi na wallahi, muna yi har gobe.
0: To muna fata Allah ya gafarta mata.

0: Wato an gaishe ki Hauwa Kabir. Yanzu kafin mu kai ga masana'antar Nollywood inda ake ci gaba da alhinin mutuwar jarumin fina-finai Olu Jacobs. Bari mu duba yadda mutuwar Hadiza Umar Soja, wadda kanwace ga margayiya jaruma Amina Umar da aka fi sani da Amina Dumba ko kuma Mama Dumba. Jarumar ta rasu ne a ranar Talata bayan fama da gajeriyar rashin lafiya da ta biyo bayan wani mummunan hadari da ya rutsa da ita. Jaruma Hadiza ta rasu ta bar ƴan uwa da yara da dama. Kuma kafin rasuwar tata ta fito cikin manyan fina-finai da suka hadar da Izzar So da dai sauransu. A wata zantawa da Arfai Jim kaɗan kafin rasuwar ta, jarumar ta ce na kasar da ta samu bayan wancan hadari bata hana ta ci gaba da neman abinci a masana'antar ta Kannywood ba.
1: Ni dai na shiga harkar film saboda ina sha'awa. Aure na yana mutuwa, tace bari in shiga harkar film. Amina Garba Mama Dumba, wanda ake ce mata Hajiya Cika Fushin, ya ta ce tana rasuwa sai na mai gurbinta.
2: Da na mai ya kai shekara nawa da kika fara arkafi?
1: Gaskiya zai kai shekara wajen biyar, yafi biyar, zai kai wajen shekara bakwai ko takwas. Dan ko mutuwan mama ya kai wajen shekara tara, to kin ga zai kai wajen shekara bakwai ko takwas da na fara harkar wasan Hausa. Ina shiga kuma na shiga da farin jini, aka so ni. Wannan kina ina kaza kaza da yake in naje harkar film, Alinuhu shine uban gidana, in ya kira ni aiki da producer da costume da makeup sa sai mai da nisa in ya gani zai ce sannisa, to harkar industry ba ta kai sabu ma ba a sanni ba, sa ake kira na.
2: To zaki yi suna fina-finan da kika yi?
1: Gaskiya sosai ma, kin ga nayi wani hani daga Allah. Na yi bakin alƙalami, na yi Izzar Su ina kan aikin mayansu, na yi Hafsa Barauniya, na yi ‘yar mayi, na yi gashi nan dai ba fina-finan da ban yi ba suna da yawa tun lokacin Ibro.
2: To banda waɗannan fina-finan, akwai wani abin da ba za ki taɓa manta da shi ba da ya same ki a madadin wannan fim
1: a harkar fim?
2: Ai.
1: Harkar fim har ga Allah ban taɓa samun wata matsala ba. Kin san mu ‘yan fim? Muna siyasa, mun haɗe da 'yan siyasa. To daga harkar fim ɗin sai na tafi harkar siyasa. Da na tafi ɓangaren siyasa shi ne na yi hatsari. Da ni da state woman leader Habiba Garba Yaddalla gobe ne ma sadakan bakwanta. Tun da wajen mu biyar muka yi hatsarin duk sun rasu yanzu ni kaɗai na rage gobe za a yi sadakan bakwanta. In kina jin Yaddalla, then sai ni kuma na zo na samu hatsari. Hatsarin nan da muka samu bayan kowa ya riga ya mutu yanzu ni ma na nakasa. Me nakasan da nake ce miki na yi? Kin ga bayana da wuyana, yanzu ko riga zan sa sai na nemi taimakon an saka mu. Saboda jijiyar wuyana ya yi weak, ƙafata kuma da bayana da sanda ma nake yawo. Kin ga yanzu da sanda nake yawo.
2: To yanzu da kika samu matsalar nakasa, kina fim?
1: Ina yi. Maganan da nake miki yanzu ma ina cikin Izzar Su. Lawan Ahmed zai kira ni, mama kina ina, in ce gani a gida, ce dan Allah da ko a daidaita ki zo ki same ni. In je in same shi in gama aiki kuma ya min kyauta ya bani ya ce je ki sha magani. In ce to godiya nake dan albarka. Ai bisu rabu da ni ba suna yi na wallahi, muna yi har gobe.
0: To muna fata Allah ya gafarta mata.

0: ruwa suna taimakawa mu rage ruwa yana sauka he da mu dinga fit da shi a hankali a hankali a hankali kamar misali idan da mu yi babban babban matsalan da zamu samu a kasan Katagun shi dole kuma kasan Yobe dole mu yi kafin zaki dam saboda kafin zaki dam idan ka yi shi ka rage karfin wanda ya dinga sauka yana illa yanki wannan yankin da yake kasa shine yankin kasan Katagun da yake kasan yankin yankin kasan Yobe so idan ka zo kai retainer din sa it means zai dinga fidda ruwan ne a hankali a hankali a hankali so ruwan da Allah ya halice ya ba mu shi a can zai iya samun dama ya koma kan riba din muddu ruwan da ya koma kan riba din to sauki ya samu na biyu shine cewa dole mu yi shuki shukin bishoyi mu kuma rike sarasaran bishoyi ka gane yara sun abin da yake controlling na uku dole mu yi akwai abin da muke kiran da settling basin mu kakkafa inda masu yashin mu da su danga kan riba din biko yashin da yake zuwa yake tushe mana ya zamu danga rage shi a hankali a hankali ba mu yace damu ya raise the riba ba amma ya kasancewa a daina eban yashi a koina a danga eba yashi a cikin kan manya-manyan kogin mu in kana eban su a hankali a rani to kana rage karfin bada dama ne shi riba ruwan ya samu hanyar da zai wuce so yara cikin factors da ya kamata wannan
1: Muhallinka rayuwarka. Daga cikin matakan farko da hukumomin Najeriya kan dauka don magance matsalar ambaliya a duk shekara shine matakin samar da bayanai da wuri don baiwa gwamnatoci da sauran jama'ar kasar isasshen lokacin kimtsawa don dakile matsalar. Sai dai a cewar Malam Zakar Jikan Ma'aji wani mai rajin kare muhalli a tarayyar Najeriya abin takeici ne yadda gwamnatoci ba sa amfani da bayanai da kan fito daga hukumar kula da yanayi ta kasa wato NIMET har a karshe matsalar ta auku
2: yanzu misali da gani duk shekara wannan hukuma ta NIMET tana bada prediction ko kuma hasashen abin da zai iya faruwa so amma in ta bayar za a samu mota 3-4-5 da bayar da abin ta amma ba abin da gwamnati za ta yi mu ma a matsayin mu na mutane ba abin da zamu yi zamu zauna kariya zakara zube sai abin ya faru tukunna sai ga kaman hukuman sema da nema sun shigo su ma kuma su zo abinda aka bayar ayi badakalan da aka yi an gama shi kenan kowa ya jana sa kamar ma fata ake al'amarin ya faru ba kokarin kare yanayin yanda zai faru ba don mafi yawanci daga hukumomin da ma'aikatan da wanda suke jagorancin kusan sukan arzuta kansu ne da abin in ya faru talaka kuma da abin da ya faru da su sai a basu da jaje to wannan shine babban abin da yake damun mu da a ce muna da kokarin maintenance culture din wajen kula da yanayi da waye yau ko a gonan ka ne ko a ka sara bishiya daya akalla ka dasa biyu ko uku a cikin gari a ce iya kofar gidanka ko kofar shagonka ko iya mahallinka a ce ka kwashe kwalbaci kai ita kuma gwamnatin jaha misali da local government su ma sun yi nasu wala da irin wannan al'amari ba zai rinka faruwa ba
3: wasu kuma suna cewa akwai karancin wayar da kan al'umma musamman a game da abin da ya shafi karewa ko kuma alkintan muhalli suna danganta wannan matsala da wannan rashin ilimi da mutane ba sa da shi akan abin da ya shafi kula da muhalli
2: tabbas akwai wannan kamar yadda na maka misali su wannan hukuma na NIMET da su yi prediction din su kuma ka san su prediction din su in suka riga suka yi su daga kasa ne kuma da su yi ne da wani yare kamata a ce irin National Orientation Agency daga kasa-kasa da jiha da local government da gundumomi yadda suke yi da a maka sani wajen wayar da kan jama'a su fassara abubuwan da waɗannan mutane suka yi prediction su gaya wa mutane kuma su ba su shawarin abubuwan da ya kamata su ɗauka to duk abin wallahi ya zama wani iri malam sai ka ga ma yanzu ni sai in fota shi da ma ban ji maganar NOAA ba ma gabaɗaya National Orientation Agency ban ji maganar su akan wani abu da muke tunkara ba kowa yi a sai dai kawai misali zaɓe ya zo ko wani abu to nan ne da aka ji sun iya wayarwa so gaskiya akwai alaƙa da rashin wayar da mutane kai da ilmantar da su akan abin da ya shafi kula da muhallinsu da kuma muhimmancin muhallinsu a lafiyansu da zamantakewansu
3: ka ganin ka wace irin illa wannan matsala ta haifar wa muhalli da kuma ci gaban wato garuruwa ma da suke fama da irin waɗannan matsaloli
2: to ai malam illolin ba za su lissafi ba illoli ne wanda ya shafi rayuwa ya shafi tattalin arziki ya shafi rayuwar mu a yau da kullun ya shafi kuma kasuwancin mu domin abin nan ya faru sai komai ya koma baya sai an sake daukowa daga wani mu ce ko square zero kafin a sake zuwa kuma yanda aka iso din bayan shekara 1-2 an sake faruwa a sake daukowa abinda bai kamata mu kashe akan wannan layin ba shi zamu sake daukowa muna rehabilitating abinda muka rasa to a maganan illoli ya shafi komai ya shafi komai yanzu kamar misali zan baka akan gadar ko kuma mu ce madatsar ruwa a Kamaru tun 80s fa akwai yarjejeniya ne tsakanin Najeriya da Kamaru, su za su gina nasu, mu kuma Najeriya za mu zo mu gina namu, saboda in aka sake ruwan daga can ba zai samu illa ba. So sun gina nasu, an fara Najeriya sai aka samu juyin mulki na soja, shikenan fa yanzu shekara 40 da wani abu, har yanzu ba a koma an yi wannan aikin ba saboda matsalar siyasa. A cira kuɗi a ci, a cira kuɗi a ci, kuma duk shekara 2-3 in aka bude wannan dam din, barnan da yake mana a Najeriya ya kai a gina wannan dam da wannan kuɗin. So maganan matsaloli, wallahi malam, kowane irin fanni na rayuwa idan aka samu wannan ambaliya din sai ya shafa.
3: Mecece shawararka ga ita gwamnatin Najeriya ko gwamnatoci ma a Najeriya gaba daya?
2: Shawara ta ga gwamnatocin Najeriya da kuma gwamnatocin jihohi su gane cewa kula da muhalli shine ma kusan yanzu dan ce abin da ya shafi rayuwa gaba daya. Domin duk abin da zaka yi idan baka kula da muhallin ba, so shi ne cewa ba a control ɗinsa in ya taso, amma kafin ya taso ne ake iya control ɗinsa wajen abubuwan da ya dace. To amma in ya taso, duk wani ci gaban da kake gadara da shi yana iya rugusawa. So maimakon su tsaya suna daga baya su zo ce an yi kwangilan kaza, an yi kwangilan kaza, a yi ƙoƙari wajen kula da muhallin.
1: Muhallinka rayuwarka. A halin da ake ciki, ministan ruwan Najeriya ya bayyana cewa ana sa ran ambaliyar ruwan za ta yi tsanani ne daga yanzu zuwa watan Nuwambar shekarar da muke ciki, inda ya kara da cewa za ta shafi aikin gona da kiwon dabbobi, gami da kayan more rayuwa na jama'a, tare da shi kansa muhalli da kuma hanyoyin rayuwar jama'a. Alhaji Mahmud Mai Riga, shugaban al'umma ne a Najeriya, ya yi bayani akan sakacin da hukumomi ke yi duk shekara wajen magance wannan matsala ta ambaliyar ruwan.
4: A laifin gwamnati da farko shi ne kullum za a zo a duba inda ambaliyar ruwa ake yi, a gari ne ko a local government ne ko ma a ina ne, maimakon ita gwamnati ta gyara ko kuma al'umma su gyara ina al'umman ne, ba za a yi ba. Mu a matsayinmu na al'umma da nake jin mutane suke yin fada, gwamnati suna bin irin waɗannan wurare ne saboda ya zama targon kama kuɗi. Yanzu misali in ka ɗauka kamar a cikin garin Bauchi, kullum za a zo a ce mana mu zo mu sa al'umma a haɗu a aikin gayya a yashe magudanan ruwa. Kuma mu za mu haɗu mu yi aikin gayyan mu yashe magudanan ruwan, kuma inda ruwan zai zo ya wuce can ba a gyara ba.
3: To yanzu a ganin ka me ya kamata ce an yi ne matakin al'umma da kuma mataki na gwamnati domin shawo kan wannan matsalar da take yawan faruwa duk shekara?
4: To ga matakin al'umma, bari mu fara ga mu kenan. Ya kamata duk wani mai gida da yake da hanyar ruwa kamata yayi ya dan sayi bulo guda 10 ko 12, ya gine shi dan daidai tantan garinsa, da ya wuce kafa ɗaya ba tsakaninsa da garinsa ba, hanyar ruwa ya wuce. In akwai ledoji, kana ba mu da ilin da wuce ledoji, in akwai ledoji ya dinga kwashewa yana loda ma ƴaƴansa suna kaiwa waje. Amma abu mamaki sai ga wuri ne ba gashi nan dan aikin da zai bi wuce na minti 5 ba, amma wallahi sai ga har ruwan da gidansa zai fito ya kwalaya ya shiga bakin hanya bai gyara ba. Ko mu abin da mai mata ba zai wuce ga mana, kuma mu jakada ne, mu jakadu ne tsakanin gwamnati da al'umma. Gwamnati da bamu sako mu zo mu ga al'umma, al'umma da su bamu sako mu zo mu ga gwamnati. Wani wannan an ce an ga mu fada ba, an hada gaba da al'umma na kuma da gaba da al'umma na ba. Yanzu mu ga bangaren gwamnati kuma gaskiya, saboda Allah, in dai gaskiya ake so a addance, to a gina dama-damai, duk wanda yake ganin ya an yayi gidansa akan hanyar ruwa a tashe shi, ai bai fi karfin kowa ba.
1: Yanzu haka dai yankunan da suka saba fuskantar iftila'in ambaliyar ruwan suna yin iyakacin kokarinsu wajen gyara muhallansu don hana afkuwar matsalar. Amma Malam Suleiman Mai Jama'a, wani magidanci, ya dora laifin yawaitar wannan matsala ta ambaliyar ruwan kan bangarorin gwamnati da kuma al'umma.
5: Gaskiya babban dalilin da ke jawo waɗannan iftila'i wato shine akwai bangare na sakaci na gwamnati, akwai kuma bangare na sakaci da su kansu al'umma din. Bangare na sakaci na gwamnati shine akwai wasu ababe da ya kamata a ce gwamnati ta yi su, kasancewar garuruwan mu zaka samu akwai bambance-bambance. Akwai jihohin da ya kamata a musu irin dam-dam wanda zai zama wato akwai kamar ma'ajiya ne na ruwa. akwai kuma garuruwan da maybe suna bukatan irin wato kaman hanyoyin ruwa din, saboda shi ruwa in baka masa hanya ba zai samu a kansa. A bangaren al'umma su kuma gaskiya yawanci abubuwan da yake faruwa shine wasu guda kaga an yanka wato kaman anguwa ne, an bar wannan hanya ne na ruwa, sai ka samu al'umma wani lokaci sukan zo su yi gini ko su ajiye shagunan su ko su tattoshe da hanyar ruwa din. Wani lokaci kuma hanyar ruwan ba toshe shi ake zuwa a yi da gini ko da wasu ababe ba, sai ka samu shara ne ba a kwashewa a cikin hanyoyin ruwa din. To kaga shi kuma ruwa duk lokacin da ya zo baya bukatan sai ka masa hanya, inda ya dama hanyarsa ne ko ka toshe shi zai yi ambaliya. To saboda haka wannan abu ne wanda indai ana so a samu wato mafita na dindindin, dole bangaren gwamnati su dauki matakai na wajajen da suke bukatan waɗannan wato kaman ma'ajiyar ruwa din da kuma hanyoyin ruwa din a yi musu. Su kuma a nasu bangare na al'umma ya kamata duk inda aka ce wannan hanyar ruwa ne, to bai kamata a zo a yi gini ko a ajiye wani abu da zai toshe shi ba.
6: Muhallinka, rayuwarka.
1: Yanzu dai abin jira a gani shine yadda daminar banan za ta kasance da kuma abin da zai biyo baya, tare da fatan Allah ya samu ga alheri.
7: Muhallinka, rayuwarka.
1: Mai sauraro, da wannan muka kawo ga ƙarshen wannan shiri a daidai wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka wannan shiri ya zo muku cikin nasara, musamman Ibrahim Malam Goje, wakilinmu na jihar Bauchin tarayyar Najeriya, da kuma Nura Ado Suleiman da ya tsefe mana wannan shiri. Naku Nasiru Sani da na shirya da kuma gabatar ke cewa bisalam.
8: Madalla gaida Nasiru Sani, yanzu za mu shakata da wannan.

0: to madallah sai kuma labaran kashi na biyu. Kusan shekaru 24 bayan da kotun kasa da kasa ta yanke hukunci kan takaddamar iyakokin kasa da na ruwa tsakanin Kamaru da Najeriya. Kasashen biyu sun kusa kammala aikin shata iyakokin su a zahiri. Director General na hukumar iyakoki ta kasa Mr. Adamu Adaji ne ya bayyana hakan a wata hira ta musamman da yayi da kamfanin dillancin labaran Najeriya yau Lahadi. Kamfanin dillancin labaran Najeriya ya ruwaito cewa hukuncin da kotun ICJ ta yanke a ranar 10 ga watan Oktoba 2022 ya warware takaddamar iyakar inda ta baiwa Kamaru ikon mallakar yankin Bakassi, sannan aka zana iyakokin kasa da na ruwa na kasashen biyu. A Najeriya, gwamnatin jihar Kano ta sanar da daukar matakin gaggawa ta hanyar takaita duk wani taron al'adu na hawan daba da sauran ayyukan tsaron taron dawakai a fadin babban birnin jihar. Wannan umarni ya fito ne sakamakon babban taron majalisar tsaro ta jihar bayan kwashi sa'o'i ana nazari akan yanayin tsaro da kuma rahotanni daban-daban da hukumomin leken asiri suka aiko wa gwamnati. Bayanai sun nuna cewa jami'an tsaro sun sami sahihan rahotanni cewa akwai wasu gungun mutane da ke shirin amfani da damar wannan biki na al'ada domin haifar da tarzoma da zumar hargitsa zaman lafiyar al'umma. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da wani rahoto da ke nuna cewa fiye da 'yan gudun hijira 55,000 ne suka tsere daga ƙasar Sudan zuwa gabashin ƙasar Chadi tun farkon wannan shekarar. Wannan ya auku ne sakamakon tsananin yaki da rikicin cikin gida da yake cinyewa a Sudan, wanda ya tilasta wa iyalai da kuma da dama barin gidajensu. A halin yanzu kwararar mutane ta karu sosai, inda kowace rana mutane fiye da 400 ke tsallakawa ta iyakokin garuruwan Andre da Tine da ke tsakanin kasashen biyu.
1: RFI.
0: Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. Mayakan kungiyar Fano a kasar Habasha sun yi ikirarin cewa sun yi nasarar kwace manyan motocin yaki da kuma tarin makamai na rundunar sojin kasar bayan wani ba ta kashi a yankin Amhara. Kakakin kungiyar ya ce mayakan nasu sun yi wa ayarin sojojin kwandon bauna a daidai lokacin da suke kokarin tura karin dakarun kariya zuwa fagen fama. Hotunan da kungiyar ta yada a shafukan sada zumunta sun nuna motocin yaki na alfarma da manyan bindigogi rukunin gaggawa waɗanda suka ce sun kwace su ne daga hannun dakarun gwamnati. Hukumar lafiya ta duniya ta fitar da wata sanarwa da ke nuna cewa cutar Ebola ta sake mamaye wasu sabbin yankuna biyu a Jamhuriyar Demokaradiyyar Congo, lamarin da ke barazana ga kokarin da ake yi na dakile ta. Masana kimiyyar lafiya sun bayyana cewa wannan bazuwar ta auku ne sakamakon zirga-zirgar jama'a da kuma karancin kayan aiki na gaggawa a yankunan karkara.
1: RFI.
0: Kamfanin mai na Libya ya sanar da sake bude babbar hanyar bututun mai ta kasar bayan da wata kungiya mai dauke da makamai ta katse ta na tsawon kwanaki. Wannan katsewar ta haifar da asarar miliyoyin daloli da kuma jinkirin fitar da danyen mai zuwa kasuwannin duniya, lamarin da ya jefa tattalin arziki da samar da wutar lantarki na cikin gida cikin mawuyacin hali. Bayan tsawon lokaci ana tattaunawa karkashin jagorancin dattawan kabilu da kuma jami'an gwamnati, rukunin 'yan tawayen sun amince su janye dakarunsu bayan an yi musu alkawarin duba bukatunsu na samar da ayyukan yi da inganta abubuwan more rayuwa a yankinsu. Iran ta jaddada matsayinta na cewa tattaunawa ta hanyar diplomasiya ce kadai mafita mafi ala domin warware takaddamar da ke tsakaninta da manyan kasashen yammacin duniya. Wannan jawabi ya fito ne ta bakin ministan harkokin wajen kasar Jim kadan bayan da shugaba Donald Trump da Amurka ya yi fitali da sabon shirin samar da zaman lafiya da wasu kasashe masu shiga tsakani suka gabatar. Iran ta ce duk da matsin lamba da takunkuman karyar tattalin arziki da ake kara kakaba mata, ba za ta janye daga kokarin da neman mafita cikin lumana ba, muddin za a mutunta hakokinta a matsayinta ta kasa. Rundunar sojin Koriya ta Kudu tare da haɗin gwiwar rukunin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun kaddamar da wani bincike na haɗin gwiwa bayan wata mummunar fashewar da ta auku a shigiyar da aka haramta wa jami'an tsaro shiga. Fashewar wadda ta girgiza yankin iyakokin kasashen biyu ta haifar da fargaba game da yiwuwar sake ruru ta wutar rikici a tsakanin Koriya ta Kudu da ta Arewa. Rahotanni na farko sun nuna cewa jami'an tsaro na bincike ko fashewar ta faru ne sakamakon tsaffin bamban da aka binne a ƙasa shekaru da dama da suka gabata, ko kuma wani sabon yunkuri ne na tsokan da fada daga makwabciyar tasu ta arewa. Gwamnatin Venezuela ta saki ƙarin tarin 'yan siyasa da masu fafutuka da ake tsare da su a matsayin fursunonin siyasa sakamakon tattaunawar sirri da aka gudanar tsakanin gwamnati da kuma shugabannin 'yan adawa. Wannan mataki na nuna sassauci ya zo ne a matsayin wata alama ta kokarin rage kaifin takaddamar siyasa da ta dade tana jefa kasar cikin mawuyacin halin tattalin arziki. Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na cikin gida sun tabbatar da cewa da yawa daga cikin waɗanda aka saki sun haɗa da fitattun shugabannin kungiyoyin kwadago da kuma matasa da aka kama a lokacin zanga-zangar baya-bayan nan. Labaran sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International, sai shirinmu na gaba.

0: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da arzikin saki kasancewa a cikin wani sabon shirin dandalin siyasa daga sashin Hausa na Radio France International tare da abokinku Michael Kudison. Dandalin siyasa shiri ne da ke dubi kan lambaran siyasar Najeriya da kuma wasu sassan nahiyar Afirka idan hali yayi. A cikin shirin dandalin siyasa na wannan makon, za ku ji cewa a yayin da INEC ta fitar da jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa a zaben 2027, sabani ya sake kunnun kai a cikin jam'iyyar African Democratic Congress ADC, inda tsagin Nafiu Bala ya nesanta kansa da bangaren David Mark, wanda ya gabatar da tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar a matsayin dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin batutuwan da muka tattaro muku a wannan makon. Bayan ana ta wallafa jerin sunayen 'yan takarar shugaban kasa na zaben 2027, inda Atiku Abubakar yake cikin waɗanda aka gabatar a ƙarƙashin ADC, rikicin shugabancin jam'iyyar ya sake bayyana. Bangaren Nafiu Bala ya ce ba shi da alaka da matakin bangaren David Mark na gabatar da Atiku a matsayin dan takarar shugaban kasa. Ga abin da Nafiu Bala ya ce akan wannan batu.
1: To, lalle wannan mu a wurin mu babban wani abun kalubale ne. Kalubale shine ba yadda za a yi hukumar zabe akwai substantive court order daga Court of Appeal wadda ta ce kada INEC ta kuskura ta yi recognizing din da duk wani abu submission daga David Mark. Wani abun mamaki shine sai muka ga sunan wani mutum wadda ba dan jam'iyyar ADC ba, Atiku Abubakar, wadda bai yi register da mu ba, jam'iyyar ADC ba ta san da shi ba, sunan shi ya afiyarin a cikin list din 'yan takara, wadda tuni muka sake sanar da wannan kotu cewa duk da wannan umurni da kika bayar wa'annan mutanen da sunan wai sun yi appeal ba su samu stay of execution ba, kuma INEC ta ci gaba da amfani da wannan. To insha Allah cikin kwana biyun nan kotuna sun dawo daga hutu da suke tafiya na duk shekara, da izinin Ubangiji za mu ɗauki mataki na gaggawa. Ba za mu taɓa yadda wani ɗan baƙon haure ya shigo jam'iyya ta wundo wadda ya zo shi yana ikirarin kansa har ya zo yana amfani da sunan jam'iyyar ADC, yana embarrassing Najeriya da 'yan Najeriya, yana zubar wa Najeriya mutunci a isa ƙasashen duniya, yana neman mulki ko a mutu ko a rayu, wadda mu jam'iyyarmu ya saba ƙa'idarmu kuma ba za mu yarda da wannan ba. Waɗanda yake ikirarin kansa Atiku Abubakar da duk su David Mark da duk waɗannan ayarin da suka shigo mana ta backdoor ɗin, cikin yardar Ubangiji ina tabbatar maka da cewa duniya ta sani waɗannan ba 'ya'yan jam'iyyar ADC ba ne, kuma ba su isa su yi takara a cikin jam'iyyar ADC ba. Ba za mu bari ba, ba za mu basu ba. Fidan tsoffi ne, don duk da tijo ba zai zo ya yi abin da waɗannan mutane suka zo suka mana ba. Tsoffi ne lokacinsu ya yi, ko su tattara su koma gefe su je su huta, ko kuma mu murtsuke su, maganan jam'iyyar ADC ta fi ƙarfinsu ba zai yiwu ba.
0: Amma a yayin da 'yan takara ke ƙara fitowa fili, jam'iyyun adawa ma suna kokarin nuna cewa su ne ke da karfin da za su iya kalubalantar gwamnati da ke mulki. Shugaban jam'iyyar SDP na ƙasa, Farfesa Sadiq Umar Abubakar, ya ce jam'iyyar a shirye take ta shiga zaben 2027 da nufin lashe shi. To sai dai a yayin da yake bayyana burin jam'iyyar, ya kuma soki wasu daga cikin manufofin gwamnatin shugaba Bola Tinubu.
2: Ya zo zuwansa na farko ba a je ko ina ba kafin ma ya shiga fadar mulki, ya karɓi kundin tsari na miƙa hannun mulki da ake cewa hand over, ya san me ƙasa take ciki, me tattalin arzikin ƙasa yake ciki, menene matsalolin ƙasa, ya ji bahasin al'umma na ƙasa, ya ji menene ma nasu, ya kafa ministoci da makamantan su, je ma'aikatu daban-daban su samu menene a ƙasa, a je a samu a babban banki menene a ƙasa, me ake ciki, me ake ciki, matatar mai ya abun yake, ya tattalin arzikin ne yake, zai iya rungumar gwamnati da al'umma, al'amura da ta zo da shi na ci gaban al'umma da sauransu. Ya ce kawai daga filin rantsarwa ya ce na cire tallafi, aka je ba a je ko ina ba ya sake kassara naira nan san da Buhari ya tafi naira tana dubu naira 460 take har kusan karshen mulkin Buhari ta koma 460 a dab da Buhari zai tafi bai kai sati ko makamantan su ba amma daga zuwan shugaban nan sai da dala ta hawa ta kai kusan 2000 ta fara karuwa a kasa da hankali hankali sannan kuma aka zo aka ce an cire tallafi to in babu tallafi kam menene gwamnati ita gwamnati ba wani abu bane abu ne wanda yake shugaba abin da zai a matsayin sa na shugaba ga al'umma ya samar da abubuwan more jin dadin rayuwa na farko tukunna dai samar da tsaro tsare mutuncin mutane da rayukan su da mutuncin su da dukiyoyin su na biyu shine samar da abubuwan more jin dadin rayuwa ilimi ingantacce hanyoyi kiwon lafiya ingantacce ruwa ingantacce harkan noma harkan kiwo hanyoyin sufuri da waye da sauransu mutumin nan yazo ya kassara duk abubuwan nan yau rayuwar ɗan Najeriya ya zama abun takeici duk da arzikin da Allah ya shimfiɗa Najeriya sannan abun takeicin ma da yafi kowane lalacewa harkan tsaron nan da kuma hauhawun baya sussuka ya zama na cewa basukan da aka karba a tarihin Najeriya kafin APC ta zo mulki in aka tara wannan shekaru 60 a baya da wani abu na gwamnatoci da suka wuce aka dora akan skeli aka dauki nasa na shekara uku aka dora akan skeli basussukan da ya karbo ya ninka waɗannan
0: sai dai mun ji ta bakin wata kungiya mai da'awar fahimtar da al'umma manufofin gwamnatin Najeriya kuma take kare ta inda ta yi daidai inda sakataren kungiyar na kasa Dr. Ibrahim Bello Dauda ya ce kwata-kwata ma an yi wa manufofin shugaba Tinubu gurguwar fahimta yana mai cewa hasali ma ba shugaba Tinubu ne ya janye tallafin mai ba
3: a siyasa za ka samu jam'iyyun adawa da kuma waɗanda ba su san gwamnati ba sukan yi tsokuci su faɗi abubuwan da gangan saboda su karkatar da zuciyarmu da tunanin mutane shi yasa mu da Game Changer Group muka fito da tsari na fahimtar da 'yan Najeriya farko matakan gwamnati dalilan da alƙaluman da gwamnati ke amfani da shi wurin policy ma'ana abubuwan da suka shafi gudanar da mulki da kuma tsare-tsaren gwamnati saboda akasarin 'yan Najeriya da yawa ba su san waɗannan alƙulluma da gwamnati ke amfani da shi wurin gudanar da mulki ba ko kuma gudanar da tsari na mulki da kuma abubuwan da suka shafi harka na gwamnati ba misali cire tallafin man fetur da aka yi kaga mutane da yawa sun yi ma abun mummunan fahimta saboda yawanci ba su da kyakkyawan bayanai so kaga doka ne ta cire amma da yake ba a yi wa 'yan Najeriya bayani ba sai ya kasance an yi wa abun mummunan fahimta ana ganin kamar shugaba Tinubu ne kawai ya tashi ya ce ya cire man fetur a bayancin dokan ƙasa ne ya cire kuma a budget da aka yi kasafin gudanar da kuɗi na ƙasa na 2023 an yi wannan kasafi ne zuwa watan 6 ka ga ma'ana ko shugaba Tinubu na so ko baya so a watan June na 2023 dole ne a daina saboda bai cikin tsarin kuɗi na ƙasar nan
0: a daidai lokacin da wasu jami'u ke bayyana burinsa na kwacin mulki a zaben 2027 a cikin jam'iyya mai mulki ma ana samun sabani kan yadda za a gudanar da siyasar neman goyon bayan shugaban ƙasa da sauran mukamai wannan ya bayyana a fili a musayar kalamai tsakanin ministan Abuja Nyesom Wike da kungiyar gwamnonin APC kungiyar gwamnonin ta bayyana matsayin ta kan goyon bayan 'yan takarar APC yayin da Wike yake kare tsarin haɗin kan siyasa da yake kira Rainbow Coalition. Ga rahoton Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja.
4: Gwamnonin ƙarƙashin jagorancin shugabansu kuma gwamnan jihar Imo Hope Uzodinma a wani taro da suka yi a Abuja sun barrata kansu da duk wata ƙungiya ta haɗaka daga wajen jam'iyyar APC. inda shugabansu ya jaddada cewa
5: the progressive governors will assume full leadership and responsibility.
6: Gwamnonin APC ne za su karbi cikakken jagorancin gudanar da yakin neman zabe a jihohinsu domin mara dukkan 'yan takarar APC baya tun daga shugaban kasa har zuwa 'yan takarar majalisar dokokin jiha. Ƙungiyar gwamnonin kuma ta yanke shawarar cewa mambobinta ba za su shiga ko mara wata ƙawance ko yarjejeniyar siyasa baya ba da za ta iya kawo cikas ga sake zaben shugaban kasa. Ko rauna na APC har ta shafi kowane dan takara.
5: No intention to support any candidate at any level.
4: Sai dai shi ma babban ministan Abuja Yinsun Wike ya yi wa gwamnonin martani inda ya ce baya buƙatar hadaka da su ko kuma jam'iyyar APC domin yi wa shugaba Tinubu aiki a zaben 2027.
7: There's no day I went to the governor's forum.
8: Ban taba zuwa wurin gwamnonin APC cewa su yi hadaka da ƙungiyar Rainbow Coalition ba. Haka kuma ban taba zama da jam'iyyar APC akan batun hadaka ba. A shekara ta 2023 da muka ce za mu mara wa shugaban kasa baya, ba su yi tunanin haka zai shafi nasarar ba sai yanzu. Wannan abu da suke yi mun fa ba yau suka fara ba. Tun akan nada ni minista suka fara wai akan me yasa za a bani ministan Abuja. To shugaban kasa ne dai ya nada ni domin na taya shi aiki kuma da izinin Allah aikin nake yi. Suke cewa Rainbow Coalition zai zama matsala, ta ina ne zai zama matsala?
7: Rainbow Coalition will be a problem. How will it be a problem?
0: Wannan takaddama ta Wike da gwamnonin APC na nuna irin kalubalen da jam'iyyun siyasa za su iya fuskanta yayin da ake kokarin hada muradu daban-daban domin tunkarar zaben 2027. Shirin dandalin siyasa ake sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Ana ci gaba da musayar kalamai tsakanin sanata Shehu Buba mai wakiltar Bauchi ta Kudu da masu zargin sa da daukar nauyin ayyukan ta'addanci. Sanatan ya musanta zarge-zargen, yana mai bayyana su a matsayin bita da kullin siyasa a yayin da masu sukar sake ci gaba da neman a binciki lamarin. Wakilinmu na Bauchin Yakubu Ibrahim Malam Goje ya binciko mana sabuwar musayar kalamai tsakanin bangarorin.
9: Yayin wani taro da manema labarai, Sanata Shehu Buba Umar ya sake musanta wannan zargi, kana ya jefa wannan kalubale ga masu yi masa zargin.
10: Farko na yi shiru ba wai ko dan ban sun yi magana ba ko kuma ba wai dan ban da abin da zan faɗa ba. Wannan zarge-zarge da ake a social media, a shirye nake na mika kaina duk abin da suke bukata na su tambaya a yi bincike, a shirye nake in ba su ansa. Kuma na kalubalanci duk wani wanda yake da wani abu na gaskiya akan waɗannan zarge-zarge. Wannan dama ce da jami'an tsaro suka samu tun da ni na rubuta na kawo kaina na ce a shirye nake na ansa duk wata tambaya akan waɗannan zarge-zargen. So wannan shine abin da zan iya faɗa a yanzu.
9: Masana da masharanta kan harkokin tsaro irin su Suleiman Mai Jama'a na ganin a matsayin wannan sanata na tsohon shugaban kwamitin tsaro a Majalisar Dattawan Najeriya bai kamata a yi wasa da wannan zargi da ake masa ba.
11: To babban hanya da za a kawo ƙarshen wannan cece kuce da dangane da wannan zarge-zarge da ake wa shi sanata Shehu Buba shine wato jami'ai da suke kula da al'amura da ya shafi tsaro ta shigo ta yi binciken ta, wanda za su yi bincike na sirri su yi, wanda za su yi bincike na fili su yi, in ta kama ma a gayyato shi ne a gayyato shi.
9: To amma kasancewar ya amince ya gana da manema labarai kuma ya yi wannan kalubale ga masu yi masa zargin, a wajen masharanci Shamsu Mashema akwai alamar gaskiya tare da sanata Shehu Buba.
12: Sanata Shehu Buba ya zauna da 'yan jaridu inda a cikin hirarsa ya bayyana cewar duk wanda yake ganin cewa yana kalubalantarsa da ta'addanci in ya rufa masa asiri Allah ya isa. Idan da a ce ba shi da gaskiya ba zai fito yi wannan kalami ba. So kai ko ni ko duk wani mai sauraro bai isa ya ce Shehu Buba mai laifi ba ne har sai hukumomin tsaro sun yi aikinsu.
9: Sanata Shehu Buba ya ce matsayin da ya rike na shugaban kwamitin tsaro shi ya kusantar da shi zuwa ga waɗanda ake zargi da ayyukan ta'addanci a Najeriya.
0: Zarge-zargen da ake wa sanata Shehu Buba sun jawo cece kuce a kafafen sada zumunta da kuma tsakanin masu ruwa da tsaki, yayin da sanatan ya ci gaba da musanta su. To amma yanzu bari mu ji daga bakin masu sauraronmu, yayin da ake tunkarar zaben 2027 wani irin hali suke son gani daga 'yan siyasa da magoya bayansu.

0: Radio France International sunana Kabir Kwangila flyover Dariya Kaduna State a tarayyar Nigeria. Ni dai shawara na ga yan takarkaru da kuma magoya bayan yan takarkaru a ji tsoron Allah a yi abu yanda ya kamata abu dokokin hukumar zabe da dokokin kasa zaman lafiya muke so da kwanciyar hankali.
1: Kaman kullun sunana wani rabul dauda mun yi Kajuru. Daga nan karamar hukumar Kajuru jihar Kaduna Nigeria. To ni shawara zan ba mai girma gwamnan jihar Kaduna Malam Ubasani da gaskiyar magana irin wannan bangar siyasar da aka dauko ba zai haifa marar dami ido ba. Ita amfanin demokradiyya a bar kowa ya ra'ayinsa. Sauran iko kuma sai a bar mai yan dangwale musamman irin wannan banga da ake tsakanin shi da jam'iyyar ADC. Bai kamata a ce a matsayin shi na shugaba an zure ido wannan abu ya ci gaba da tafiya ba dan ba zai haifa mana dami ido ba.
2: Assalamu alaikum, sunana Muhammad Tajuddin Kwangila, sabon garin Zaria. To ra'ayina da dangane da batun yan siyasa da su kansu yan siyasa da masu goya musu baya shine duka mun ji tsoron Allah, mu sani da abin da za mu yi. Akwai ranan da za a tambaye mu abin da muka yi, kuma akwai ranan da za mu bayyana abin da muka yi. Saboda haka mu tsaya komai mu dinga sa tsoron Allah a ciki, kuma mu dinga idan mun samu lokaci mu dinga gaya ma yan siyasan gaskiya akan al'amuran da mutane ke fama. Insha Allah za a samu nasara, insha Allah.
3: Sakon masu sauraron mu kenan, a yi siyasa cikin lumana, a mutunta bambancin ra'ayi, sannan a bar manufofi da shirye-shiryen 'yan takara su zama ginshikin neman ƙuri'a. Yau ma abokina Bala ya zo, sai dai bisa ga dukkan alamu yana cikin sauri. Amma duk da haka na cewa gogan Bala mai ke faruwa a siyasa. Bala ya numfasa ya ce, kai siyasan nan ma ta zama kamar wasan ƙwallon ƙafa, kowa yana so ya ci. To amma wasu sun manta cewa alƙalin wasa shi ke da wuka da nama, shi zai busa tashi, shi zai yi alƙalanci a duk wani al'amari da ya faru. Na ce da shi, to kai mecece shawararka? Bala ya ce da ni, ina cewa su yi siyasa ba da gaba ba, domin kafin mu zama 'yan siyasa sai da muka zama 'yan adam. Tashin hankalin siyasa yana kawo rauni, wasu lokutan ma kisa. To idan ko hakan ya kasance, mun tashi daga 'yan adam mun zama wasu halittu na daban. Na ce, Allah ya kyauta. Bala ya ce, amin, na barka lafiya abokina. Ni ma na ce, bi salam, mu zama lafiya. To ma dalla, a nan za mu karkare shirin dandalin siyasa na wannan makon, sai kuma mako mai zuwa idan mai kowa mai komai ya kai mu. A madadin wakilin mu na Bauchi Ibrahim Malam Goje da Ismail Karatu Abdullahi daga Abuja, da ranka ta kafatanin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International, abokinku ne Michael Kudisin ke cewa, godiya ta tabbata ga Ubangijin halittu.
4: Madalla, da fatan an fa'idantu da wannan shiri na dandalin siyasa. Yanzu kun bari mu shakata da wannan.